0: nanta ka aika tare da hotunan hajojin Three Crowns Fund na akalla naira 5,000 zuwa www.threecrowns.com.ng ko tibiyoyin karban bayanai domin samun damar cin nasara a gasar. Akwai shirya da ka'idoji, madarin Three Crowns, lafiyar iyaye mata, farin cikin iyali.
1: Mai gida, zo ka ji yadda jaririn ke motsi a ciki na.
2: Inji? Lallai, da alama wannan na da ƙarfi sosai.
1: Eh mana, da wa kake gani zai yi kama?
2: Da ni mana.
1: A'a, da ni wannan zai yi kama.
2: To wanda zai zo bayan wannan zai yi kama da ke.
1: Tabbi. To har yaushe zan jira wancan ya zo?
2: Kamar shekara biyu haka.
1: Eh, kaga a lokacin na samu ƙwarin jiki.
2: Tattaunawa tsakanin ma'aurata yana da muhimmanci. Mu tattauna.